0: ajangar nai ngotik Nelson nani ningito Mayan FM amire ingresion ari to masi to losho ololunga ajo masi pogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: en kagenya en Mayan FM
3: Entiamas, PKM, Leon, aka Seta Quenin, Tedrangagena, Mayenne Film.
2: Mwaki Rumani Kima, Enkagena, Mayenne Film.
4: Sebagatoli Jackie Gray on a batia to Kagena Mayan Pokio long a Jumata to Merabeke Juma Sarbanare Mirosho song when entered again. I recognize him on a Jokaribu link here to Kagena Mayan Tenai long and Colong Dura and Giju and Alhamisi TBT. Yani throwback Thursday. Wanda rigini narato munungwan olapa limit olari longa lusinere utikita mwile. Kinchanga yana she. Eramba yana yu. Keto ripo ito tiyone shop. Nitabaki yu kena kenya no longi duta. Resiliga jitu mito yu kitenkite sheni MINFM. Iti lubo dolo shop poki na baniniti. Naro county mna bom pointi na ranabishana. Kajiado county mna bom pointi na rele. Samburu le kipio baringo na mna bom pointi na ramit. Jitu mito siyure mkoto ya online te www.mynfm.co.ke. Jitu mito yu tena kenya. Ngegra juu kutudu mwenye. Ame kenywa saramonare olega nyora oudo kigreria marida kuna saiti atua enka kenya maye norebo saramonare orpisei neki shukunye ngora mpala ngolo mona ngazetini adolaju kaku omundu ate shuki ngiroshi mpala olo mona keti mba kumoku leng nikiponuwa ya makinye ye ito kisi yako kiponuwa jona sabre theru tanyana sai ayro yakaye make mba nati lubo tofauti tofauti na agrasa telosho le kenya ote sewo sewo na lulonga kakore na saa kigre inuwa kantaipo wakine nkamaju genji tame kenywa ushoki yoke na simu safaricom o Airtel lelo kile kule sms ndiru nyankarna na jomayen ndira wake are na bu are are are 21222 ore Facebook fanpage Mayen FM 100.7 yun la jurusha yake kintero tiatu yanka kenya Mayen na yake nchoyo mpesa yake graju kiyoto nyongoro mpesa yake nino ito ipoken nikiti yanke posha urubieni tesimu no ero nya star 462 hash tegelo o sanduko bo tiatu sanduko niyo wara ile likincho kiti ni weji wana kapege lo sanduko bo ditumoja ripeka pin nirau tanyo ure tiatu alda kanyo kutik nelele kwa linkte nila kunoto bahati na itu mrubieni mpaka ngalusuni ibu niya 300,000 tina rishataki ure pita mkati tinkumok na yata nafasi ni mchinta yena duwe pesai ure sigre ya nyokatati nalo na yaki nyokisi ye aisho yenke yaki mit tenalo engite sheni ure saa ramonare na yara nge yaki mieni kinjolo ngani ure saa nabo ni ndo yata kuli ure saare sauni bas mpaka ndi kindibengi bindi kakwere na saa kikiraju kutai po wakine nyuto amekenywa tiatu yon kakenya maye morning dugu.
5: Good morning to you, my brother. Number one, kabisa mijare nyamali, nkishia tokul, maulo yoko serian, ya toribo yoko la Dawdi, ne ako eke nyume nga kenya sidei, niki ukuna siyo kai mintini nushia ke kama,
4: kama kawaida,
5: tia tuwe nga kenya maa yenefem, otherwise tuko sasa, ndugyan kuri kesi leka shaku waka dolda ajilu ito dukoya, niru wajaro ipi,
4: dima kata ini,
5: o mibo dhunil dagatari ni, nenju kinyo dagatari no, toli kiyo kasapala, kemwe yo farfa iyan, anami mwisi,
4: nagi za akunu, ama dume daba yang kayuna rega nai ronyonyo
5: ya ga ronyonyo bangka yuge di mine bosho
4: yo sadi ki ronyonyo ba sadi nyen
5: iya
4: no lo
5: ne te jogi ite lumo da kadari ne jo ke mo yo pa mo amare amane nyi mimo ni nyen gra it sia jo ngai ro lo ka bo ya ni de maru shu goro sie bu ngebe ngebe ta iya shu bege bali
4: we ai tu mwen gitari
5: mane na mai ni kwanze mege la nyaso kali
4: kila
5: ne la pressure ne ke la pai tu ya ga to kila kitu to sese ne la ba ning ni ya kuna atodu isho na interviews ne nyongo lengo la tawe ra kisungu we iro le ra kisungu
4: kisha ngare ra kisungu sai na bani jane meti ono ni manya
5: ka ga rudu na ngol ta kisungu na nyaka gida no la kilin ya no da kadari ni
4: no da kadari
5: ka torona no da kadari ni amga rangi tu terminology ya na ga ja kolda kadari guli ru ko marudu ata ke yiwa la olda kadari ne jogi olla kili wezi elewa
4: mbongira na jitu
5: yani kumbe ga ra luga na olda kadari ni ago yolo ne re na la kili ni ago yolo
4: yes
5: ka tofauti
4: ku na ku ke lo
5: ehe otherwise tuko sawa migia te nyamali yetumiro yoga murugo mbali mbali tofauti tofauti ya tuenga kenya maa yenefem ndi ya masi rumiro yoga murugo na ji kiboko
4: kiboko
5: yes
4: kiboko
5: yes mede yen kiboko kiboko
4: kiboko
5: yes
4: ndiya nati yanko binyi
5: na nija geji neji kiboko
4: na kanyudu imani shodoro maasa
5: eme kiboko na
4: njibi shibi
5: ea
4: anna orma kao
5: ee basi
4: kiboko. Kiti yawa maka uli na
5: wote. Kiti yawa na rauni yawa na hirilo barabara. Nibu rigiopa ngaran unwisi. Kulingana unwisi na rena.
4: Noma simba.
5: Yure noma simba. Noma kiboko. Tine wii. Noma nyani. Lo barabara ke yebo. Kene neso jambaka kanga. Rewi ni kanga kisi tino barabara.
4: Wama nye mutito andei. Yui himani ye.
5: Okay, mayulu wa mwene kikamba kaya kaya rarma na yake haide magesi na ineo ngase nkitiri sachi na aligi kakiti yake nara nige kiri nina yu nombo inzao yane ngineji ngineji naro
4: ngineji misi mambo inzao na ngineji
5: naro kia kumbo kumbo na
4: sire
5: na aligi di maana ene na rao nyule na hapeba uniana na jima simpa na jiki boko ni anko poro masai
4: kiboko
5: yes duri na ongorane ningi lugu wajar masai na kera sinja ngarno penya na ipoti ijultuka yoro liye na inakopa kesi njibongeta shumata jindiwe na inuwe radi mshuwaru masai ndugu yangu
4: nuriye nkiboko
5: na ongota kia mnuwe jiriwe ni jimbribili
4: jimbribili
5: na tine shugu njara masai hapo nuna nkaishoro ure pilo idi nkaishoro ya na basi
4: ya na mambo inzao
5: ya itare mota hapi homo pi
4: karibu sana
5: ining ni akutu mtu yogi na murugu naji ene kiboko teatu yanka kenya mayen ndiye masi njiringi ninga lifunyaza
4: imit
5: na maisha ya rarate musha saa marudu wa ngulaju ule kijugubu musha saa niki lakina ishwe ya ngarakilda ya kani kaisho ya rarate ono katikati
4: ule pewe saromonare urupisi
5: ule saromonare unusu narugiru jila ya kanimir maisha yonga lifunimita ya dogaya tiatu yanka kenya maya
6: ilomon longka sedini tiatu yanka kenya
7: eremaya
6: nila mari amugishugunye aida lalagie nananabu izo dogaya emu mbalo olomon
8: Mayen FM Ewangan Olo Show.
9: Ewangan Olo Show.
6: Olaini ningoni, no namba sidante no long. Nena erishada ino ninde maishinda Europea ni kumoktengu kwa ito inalelege. Ronya star, 462 hashte simuno nilagi lurubo kusobo tiatu ilelege nchori. Nitu mengide marani suli Europea ni nakatake. Ure tiatu alelobo kisile, nerapo kizawadi ni nabasha. Nede mai ni suli mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yake. Kelele kwa ling, ronya star, 462 hash nige lurubo kusobo tiatu ile. Nipikpini no esi. Ekidungi chilingi niti kita mwona udake Nitu merishwara ni nchinta ye zawadi ni mbali mbali Ambaka nkalusu ni ipu ni Tualdai kai yake Kainyo ya nyeta Ironya star 462 hashtara Nige lurubo kusobote lelo ilem Ni nchinta tenolong
10: Mayan FM

0: Shadrakenayo ashole ntilo singolo jankaya kana itana nitabakiwa kuna sayen kakenya tiatu kakenya mayen kigira jome ngore kile kuli yote ngore ye Facebook lo ngore ye SMS dama jo kincho ngalo suna ramye dere shada ni miadu dankara kile kuna ko gre guran nenyo kira jome ngore mpesa iti no yutuna lele kulim ten kakenya no longe duo tata ngoro nore pinyo ka ngoro kati nkumok na yada na fasi ni kincho desi yogi mpesa iti na kenya in fact kigira shu ngeki mieta ntoko ba sari enta denya
1: Yes. Kabisa. Jamasi kingresho. Tiaro kule daigani maisha bayal daigani tumun. Tiaro daigani sit. Tiaro kule daigani sit. Naisho yongalifu ni mit. Aisho dongani lani nyonyo kata isul. Kado dal dongana. Epeket dal dongana pidi ndugu yangu. Na aseda yana mashini yamu rage pijogi frequency.
0: Dito dalo.
1: Nigin todu agal dongani orogiro giro kule.
0: Gerai guran.
1: Okay. Kaya na agabunga kina ulongana ni kijungo njina po nobu. Nishida.
0: Ne ndoki ya tepat. Tengezo mdoona kuro vijonita.
1: Kabisa.
0: Nema ila juke jidhar maaseto unko ito 40 to 40 unko ito ye Facebook unko ito ye SMS.
1: Yes.
0: Ite juki mkayuku na agarapu kutata ae nguwa mpala.
1: Alangandoye.
0: Alangandoye.
1: We. Niki nkilikuwa na ye sababu niki juke sepa. Na agamate ne sepa. Anyo dina ita ito nyo.
0: Mkayuku.
1: Anyo na ita ito mkayuku. Ito nguwa sukulu. Tungoje na jana Facebook nejo good morning ma jana FM kijana ni sabashi na sambeke nejo asholing ingiligo nutoa anaswali sabakoling na gara igon kaiyo meru bugu te school na ore ndugu ya dokoya na ore ankaiyo ni na homa kutoa a kalda ningwari ajore ingambudi niku moni jo NGO kumbashulusi lolai sotwa nejo na agapo nui tago lentiro ne sponsor entiro ne ndiro na ingwara mara yu mena nejo ne ndiro ni ingwe ankayuni nazi yake sinye lo mara na hata yake sinye ngulikino nejo na hata naduti to nejo ori na yuni niterutina saka aninga juu itungwa yuki negelatao nejo ni mkumo na agara nyamali mkumo kuleng na ala ngundo ye tenkara kisi ya ye school fees tenkara kikulie tukitu mkumo nejo ori na kikunga yuko mekweta ashumeseka neisikiti yang awe ngwaru maisha Daniel Nabala nejo ori tinduwata ina Ndo yuwe ne megera ara ni kinkera airuriye ne utaa tengu ito isidai. Airuriye ne kaja?
0: Ne
1: utaa.
0: Tengu ito isidai.
1: Duncan Sankaire, nejo wazazi wanaumia sana. Hawana school fees. Nejo ndo yuwe ne meara school fees. Nejo ne inja anga yune ronde diangele. Yungoloro e maisha ora matare. Kijini nye Manu Simeon. Good morning dear drink it shinia my NFM keji Daniel Ole Mungushi Sunguli. Nejo na wapata vizuri sana na agasepa pi mba kera ndoye na nyoketa pi. Good morning my NFM. Leteipa sopia empere. Nejo ni uongo. Nejo meseba.
0: Meseba.
1: Kwa wale wote walikuwa wana drop in both sub counties of Kajiado and Narok walikuwa boys ama girls. Nejo joba longu lelunga liteje grabu kuna ndoye. Nyona hii nyaka kuna siyaji ni boys. Ndugu yangu itajoki, orobolongi na research na rasaki ni nuntu hii. Ure neano wangayu na itajoki kiasi ni jiki ngura. Eishu nya rafanga yuro suguli. Ere dadu nyapa. Pia norene di uluji suguli ya nangaraka wale tala nyarangayu. Nete jino suwa na hii, ndu hata mfano sidanyi. Nejo kepa ngorba hii ya nalasu janga yuk. Mokidolo shiake. Orake pepe bunu kolo, epa ngopa hapo nge baruwa ni noa Nairobi hapo ni ribore. Siya ya jonas na nana neiru keje esho, eru siya yesho urugulie. Ne jo kenya kishukang nebu haru ni hapo itoru gulia mkirisio. Ura kenya nolongi bure sugul na shore anga yuni sugul ya form 2. Ne baba ila nya soja, uina sojo menuru, uo kenya bela atum. Ne jarum na ngasar kejana ya la kwanza, ayere mbende nge nyasa. Ne shwalda sa ngalifu ni miete. Ne jo ngoyi ya manu rungo lea mshara dogoya. Ne jo naira yuare amu na abishana. Ngoyi kona imbiru mnye anjilu kani ngurumati yanga. Ne jo ne ngora walda sar ne jo. Inurele na ima. Urebeshugunyang erolola nenya rasara nyinura ngayuni anga sai tarasa yolo la kwanza rode rode nenya nur ba gore neje rapala ya moy supas
0: ndote ne shomelo
1: ndio ila ronde kiti lo sawa
0: ne nenya mali rado ina nenya mali
1: nenya sapo nenya
0: ora tara duon kera kenya nyu kengera yanka yuni
1: kabisa
0: kabisa ne mede ne meshia ne sumi kini juda ba mesuma la yu
1: in fa kegoli kini nya kegoli nya maisha nga yuni amu yala jo meemere kini nani yala jo ni ntito mero rodu ukweli neleleke nyoke ntolu nyoke ntolu ni ngwar kia won nesidanu nilio ya jo kere nkanyiri nedungwa leka karisi soro kankop nanguwa ya meleke nyo maisha wane nanga yuni ndugu yangu utapambana yu na yendindo wina rie kisuito
0: Lego luma ya, nani yule mwalimu yana yura kasi rona kesi,
1: leme
0: ya rampala, ni makosa.
1: Ido shono kana la jentindai, mugi tojo kwa mwar maisha, awani kiti, na kera jentindo yenu, nui nari yeki suito, abili.
0: Kata kulda wanda lugonya.
1: Ya.
0: Kai ni kono rongo rongo ra.
1: Jentinda kana suito lugonya. Ar, omei ma. Yes.
0: Kai kera kwa mshomo. Lege ibu nuru tara kigere mwa kuli ya mugi tido njuru na rasa kena lomong klo la kibala, kiti yangu gazeti, nuru tara gazeti na ji. In the Daily Nation.
1: Yes.
0: In fact, in the Marabolo in a gazette, shomo soma pole pole. Niara raka ya itogi.
1: Ndio.
0: Pia tumoi ya tujuru kuna bani. Yologu ajo kaa kiasi yu garanto yu. Kaa kiasi kire rikori. Kaa kiasi kira la iguanak. Pega dola ajo kimbunga kira nkera hangen kesoma. Pemeti nkera nengu ampala. Ejita nkara ki. Itia ora metu mrata ngwalianka yuni. Pejo kini yudu wa mozo ole. Deje mpote voda.
1: Na ore ntoki kengasia ore nari ore tele larin meyolo ninye loki jana ya jo maisha metabaki ngoroni kejo ninye nene nasanira nangata natiki na ore nento iwe pedol sininye pi relax eneme utaki nana jo Dickson Kashu eneme utaki ndo iwe ajo kiata indokiti ngeta nangata engiti kata nera ine metabaki na ino sare to larin ne nata akinyuruto sinje ndo iwe arumamu eton sidu ja bayi ni de maita uamuzi e maisha nya
0: kesepa
1: kabisa
0: eton nanga kento iwe uti asholeng kigrajo ngte maria mari pokin tiatu yang kagenya mai antenna saure bo isana bo kiara olomoni kesop tene wesare spole ne kiara olomoni kibunu sida yema gamba e biashara tuning kyoko tasyal wana ria milo na ngoro kasin ne baiki age shoyo information enya contact information
1: in fact ne ro ngani ngire ngoro kasin oleng oleng ngire kasin to county ni nata ni gege yeyo ni we sa ngine ne kiliki ya mwezi ngambuni ni kitu mairo ri ni we ne le kiliki ni ko bi ki dubore ngambuni ni ati atwei
0: kabisa
1: atwo ngo bia ngoro masai age ndia masi agra shoyo ti ro daika nyungwan ngalifuni imit ti ro daika nyungwan
0: daika nyungwan
1: ore kishukunye oldonga ni go shugisim
0: direct
1: kamili

0: sare engakenya jere bina bon point ina da bishara magine fm karibu kama isho lo montano to pura wana sai ile gira gasta le mesa ngol kyo lo mona magine fm na yelo to dogo ya en ko kite na ibunga tai temurwa edigar a shute muri bunga edigar gira ila o shule gura a gelo ro bunga ngi juli na murwa uri na kenya ko lo ne pamu tu sena wo to na ko ba bank tu ni tana kenya a gelo lelo a ke shagle siasa ora imete pietu mano to le ko nyo bo urunage airdobana gara mara maendeleo tina murio bunge kunage kitang mari na kisina ola oshole kura munage la sralla na utinga ulile
1: mi kwa majina naitwa mheshimiwa Masi Tembur Cherotich mkazi wa Emurua Dikir. Hapa tulipo sasa ni Dikir Primary Polling Station Ilkerin Ward. Asubuhi ya leo tumeamka kupiga kura na nimepiga kura yangu saa 12:20. Kituo imefunguliwa saa 12. Kwangu naimisa wakaaji wa Emurua Dikir wajitokeze kwa wingi kupiga kura ili wapate kuchagua mbunge wao mpya apate kuendeleza kazi na maendeleo inayotakikana katika katiba.
2: Mike Mutai mkazi wa Emurua Dikir. Na kuhusiana na uchaguzi ile ya by election imefanyika Emurua Dikir, naona uchaguzi inaendelea vizuri, watu wameamkia vizuri, lakini kuna upungufu, watu wachafika kwa wingi kuanzia kwa sasa ni saa moja, lakini bado hatujashuhudia hivi yenye huwa inafanyika na ni mrefu, lakini tunahimiza wakaaji wa Ilkerin Ward wajitokeze piga kura juu hii ni uchaguzi inaendelea kwa njia ya amani, hakuna furugu yote imeshuhudiwa hapa.
0: Ile para bona lelo lina muriwa na ke orikeri a tesukul na orikeri primary school e grana ke ngama ila sekelang lolo monton kaulile rangara gamba na gra sari na muriwa na ke digere bungre na na kugo kiti ton kaulile ni gana ga isong kwango yang kolonga tata e bangutu na gre na gata si lo bisani eta sheki to na kugo kiti na muriwa bunge digere a edi kona ke kalle bigi konye na obo lo bisai gro eta shira na gare ai gidi kona lo shule kura pi bangna ga bungna kura to rekyo na rekino nesto rekeri na ko yoni ton kana wada sheria ila mona ko le bonga sinje ila le bonaga le kanisa e grasa nenje ay to julo bena muriwa pero do bana ko soto na bosho ne nyora ole ko ne wina ga gelo era ba engito e kajado a serikali ole sulia muto njere kala nywa damo ne gen nenje te serikali e murete to oro oro biani e oro kona kituaga menata yolo tulega na inua jamii olo mwane le balu nyeri paya ni kitu waga tina libote nga basho temure na kore bisile grai a sere nepe ki ili buku ili serikali tine buna ke esere ili kemoje kile nye to mashini na ke serikali ibanyo na njere kengor na ke serikali yora isulia mnuto menuro na kankata ya re ili kore ashu kebuna kankor na isulia mnuto pe ito ina kagelo tengu kuna nareshitoi ora ilonka lisinyoro tiktama wana bishana wei sauni na kashukunye kigira isi yonkongo emurio digar poro ward tangara kambana kinguko na ibungi tete nkulunga tata ijina kinguko kiti by elections telo shunale Kenya kashukunye sauni yonka Kenya kaji Steven wale saringa.
3: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
5: Eremaya
4: Kira namba na boto lo sholema
5: Ashamo intubulu yok Inta yok namba na bo
6: Mayan FM.

0: Kasholeng Ben Kimorgoti lo sibolo joketo bonari a gulu rabe ki ona sayen ka ganyati atu ka ganyamayen po ki lo ngejuma tatu me rabe ki juma sar monare me to shosso ngwan enta de ganya ibudaren ti masu dir morale ngabele me kuzi Manuel Ole Kisemi
1: tene bono no PK ile leo na shosso ita kweni
0: yes ni yo la jini mano zombe sayen kuma kolen tonu ngwan ke ngene ndiba show ita
2: yare
1: kamili ki jo Daniel Lekumo
0: Daniel Lekumo
1: ozina ita ona kajado ya wa shilingi 1500
0: yes
1: ore do subui ne wa ndokono ne ngwa kaund ya Samburu Debra Ambulu kulia alifunyaja kulia alifunyaja na kijitoto nyo asiye tolo nganyo gara jangoro kuna robi yani star 462 hash wala kia PPBD mwele legi jinda mpaka nkalifuni buni ule siyo piki dola jiro tolo nganyo nyoketa niki mbunge ye nkalifuni mieti
0: kabisa
1: tiatu nka kenya maa
0: tesimino ronya star 462 hash tegelo sanduko boti yato sandu ulele legi nchore tipa kapinde dungi jilingiti tikita onaudu lele legi tumpa nkalifuni na raibu ni teatua nka kenya maa yani kito likisidua kijita nka kenya ajoki ule pia wishare nka kenya neki ato lomoni ajuna sabai thiru egeji Johnston Mbuki wani Johnston Mbuki ni nguwa enkampu na jine Twyford na tika Jado County neti imba kumoko lengo shina asirana ekikiraju wengi kilikuwa nishoraju ama hata raju wakara maasai kiara nkampuni nuku umba kibiashara na hati atuwa nkopi yang kadu poto kigira atumi neju ni njole tangara kikiara na greater silo show eti imba na jajo na sabai thiru ngulaju eleleka kaya udu poto tiatu lo shola maasai ure nye Johnston na ninye liaison officer
1: kabisa
0: tatuwa tunga nila ninyo tutume nampu ni ninyeta atoti kati kati ulo shola maasai wena duwa mpu ni mera nyalotuwa nitengende otatuwa na kamba naendelea na ajidu poto na wena duwa mpu ni yake ulo shola maasai teka Jado County
1: kabisa jemasi ni yola jora tungkolo ngumoni ingilikondushi yake maswali kumoko leongo maibunga ni nyingi kigwa na sabu nikilikuwa no masaya joka hatu yutu iki ndini kidupore kuna mpuni nina hati ya tuonkwa piang kuna mpuni nini kiata hati yutu iki ndipisi yone karamatishore ena akulio tungana amune ni wili tenyo isa ingine ya imu maendeleo na ina pigi ya rara Johnson tengite sheni peki mberibir neke maga mba na ipa tanyo na ramathari
0: kabisa na shole kama dola ruwana kwenye tuti genjera kilikuwa na lone bo Isaac peki peka kena na e-post tayari ndi tipata kegrizi wano maswali kakinchoma ito mono Johnson miro Masai, karibu sana ndugu yangu kitesheni.
3: Ashule.
0: Yee, rado kama saa mkitu mtolea Samburu, Kajiado, Narok, Laikipia, Baringo, mpaka alitu pita thi. Di. Ni yako rado kwa kupiga kwa kitesheni kwa na.
3: Basi Ashule. Na ndani ya Johnston, ndoro limpuki. Aingwa imbro na jana ngewe wanjani.
0: Ndio wanjani.
3: Kajiado. Wewe ni kisajiloni. Dalale kutoka ward. Na ndari loji na ori ni wewe analyze officer. Tina kampuni na naji ni Twyford ashu Kiada Ceramics amu nyangara na yolo yole
0: Kiada Ceramics
3: yes akajege Twyford International na kuna nda hilo na ko ege nyalomon pe kinda riana tenguruno lomon
0: ashu oleng karibu oleng
3: ashi
0: apa ya na kampuni kanyes
3: wore na kampuni na ji Twyford ashu Kiada Ceramics na irobir so you draw the logic tiles
0: so, tiles
3: tiles irobir le kulole ngo pole osonda niko basically ore si nya sabori na tiles irobir iturua production ni 2016 around November so up to date ekana ka sina ramatare na tiles yes
0: na kajiti nambuni
3: eji ewi ne jenge wanjani
0: jenge wanja oh na kopi nyeti
3: na kwa bang eri iyo dinyo boda na murwa ne kuri ne jenge wanjani almost 6 kilometers from Kajiado town ni je bongo sele barabara na manga Nairobi highway yes
0: okay bongo sele barabara na manga
3: kibala
0: ngoito yeti
3: yes ngoito yeti
0: okay
3: yes
0: radio lapa karibu 2016
3: November 2016
0: mpaka saa hii okay
3: yes
0: na mara tena mbona kiba lungana kwa igiru
3: approximate akaje iri karibu lungana karibu njara
0: tanagata
3: tanagata
0: na balor masai
3: both orwa mara exactly ajo kaja kake ore 2016 ni kia interview dogoya na yoko rasap ni je mbeut ni je mbeut jasa club ambayo ilikuwa hapo town
0: kayo le mbeut
3: ni kia interview ni je na balor masai wa yele gara ni ingeta kaje tuna karibu 400 lor masai na karaba ona dia mundu ingejuga na naibu ngwa por masai na rara kampuni jina nituwape mokuru maasai duwa kolo lang isi ya hiri ne onkampuni ni diwenuja diwa very green tukana ngejuko leme yolo ramadhare onkampuni ni kake ya tumiwa kene nye aibong wana pelu nyangampuni ya ndelea na mwana kampuni naka siyo 24 hours kare shifte
0: kawari saa itikita maari
3: itikita mungon kare shifte dama na raya nekawari nipunu nabanja lawa ako na ore loibonga siya hiri niti yake ore nakara hake ore mbaro guli nipunu waka ingwa tangara kena disababuni yake na doye ngejuko ya nana ewo nipunu nade mwaku na yena jo na dona lan kuna seiri na ase wanga mbunini kage eria ke lawa lori maidi mai arlumu exactly ajo kaja masai uri kage I think there's a good percentage of masai

0: hace, nasikia umsali.
1: Oye de. Yenro ene yare na disyo. Enda manga wadi.
2: Kyo long e juma mosi saro monare enka genya o meza shoso wan enka genya ibuirare anjina nai
3: Faya FM
4: Elomon le biashara teatro Mayen FM.
5: Karibu olengonelengone la Mayen FM mayagi lomon le biashara aka jangarnai Francis aningo olekelele olengonelengone maitho rinye lomon le biashara de county Narok nejo lomon injere inoro esiana sabogo orbarago lina county Narok ingasarani tol champai tengara genchan sabogo naishagenu yogiti na county tola baitin lodu nusoide orkiluguwa yele oibalu nye olobe olorika tosoko ni le ODM odi loduka lenkare Narok oji angarna Isaac ole na yugu.
6: Hiyo hasara imetukujia mpaka sisi kwenye soko kwa sababu hizo bidhaa hata kupatikana imekuwa ni shida, na mahali ambayo tunaenda tunaipata tunapata kwa bei ghali sana. Sasa unakuta mama alikuwa anaweza weka hata crate mbili ama tatu kwa mesa, saizi hata ameshindwa kuweka nusu crate. Ukijaribu kuangalia nyanya tulikuwa tunanunua shilingi 900 na sasa tunanunua shilingi 3,500. Pia imemguza mpaka mnunuzi, sababu mbeleni nyanya ulikuwa unapewa hata nyanya 6 na 20, lakini saizi ni nyanya 6 kwa shilingi 100. Na pia viazi tulikuwa tunanunua viazi 1,500, sasa tunanunua 3,500. Pia hiyo imeenda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta na mambo ya mvua pia.
5: Ole nungu ni robana yena ole na yegu ejo eleba na abe yu andaigini kumogu tosoko ni embaye nagira iranyamale lelo ogira ainyangu urake granga mailasara klolo mon nibalesi ninye Joshua Ndudu ejo ino dirosi ninje ilbi asharani lo nyanya erishara na gol egira ingoru nena masa etepad toljamba ine megure etumoyu tengara gine nyala enchana tola baitin oru lusoide.
7: Mina naitwa Joshua Ndudu, mimi ndio chairman na wa wholesalers wa nyanya hapo ODM, na changamoto sana sana nayo ni ya nyanya kwa sababu nyanya imepotea, na hila kinyi imefanya nyanya kapotea ni mvua, na sasa hivi kupata nyanya ni ngumu, manake tunaenda mahali mbali kutafuta, na changamoto sana ni mafuta, manake tunajaribu kusafiri huwa inaenda mpaka inakosekana kwa mashamba, na vile umetumia mafuta kuja mpaka huku town unakuta inakuwa bei kali mpaka unakosa faida. Hivyo nilikuwa naomba serikali kama ingewezekana watupunguzie mafuta kidogo, kwa sababu bila mafuta huwezi fanya kazi. Na hii nyanya kwa sasa hivi moja wanauza shilingi 15, inategemea na size. Kuna ile size ndogo moja wanauza 10, kuna nyingine wanauza 350, 600, na kuna moja wanauza 20.
5: Wale ni mwana wake kwa wale lalo ni jor kule kwa mani chere e bangu dua ila so dua go ba sha de murwa on koria ni rotonga ulele e ko goriz e sho yan kirengena ti allo le lo paragu lina murwa be ajing ne shin groshi e ramadare on gishu e kule amugera duboro na en koito ina tumie imbesa ite sio gino ro leng wora ke granga me la sara ko lo mon ni bangu le la so dua ke gra a o mon el masai be banga ke na biashara on gishu e kule amuke duboro na leng
8: partners hakuna mahali tunaweza kufika, lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa ili uweze kuconnect wewe kutoka hapa mahali pako mpaka India, alafu unapata ile machines ya pasteurize very cheap na very you know to improve this mambo ya maziwa hii.
9: Kwa nini nyama ni pesa ngapi sasa? 1 kilo si 1000 na mna viwango wa siku inapandishwa hiyo nyama. Na kwa nini maziwa ina bado hii ina regenda? Up to now we want the price to be announced by the farmers. Hata wabia wafili
10: hapa hawali hatukuwa na safe chakula ya ng'ombe. Sasa vile tumepata elimu, tumepata masfileta safe chakula ya ng'ombe wakati ya drought na wakati ya sasa. Juu tunafuna chakula, tuna store, alafu tunapea wakati ya drought tunalisha ng'ombe vizuri.
11: Kwa mambo ya finance, mimi nimejifunza at least lazima mtu kuwe na earn ndio uanze at least kama biashara, hata kama ni ng'ombe at least lazima ukuwe na earn income. Juu hakuna vile unaweza anza kitu bila chochote kwa mkono.
5: Na lelomon le biashara kajangar na Francis aningo olegelele aye wajari shara sidai.
4: Na lelomon le biashara teatro Mayen FM. Mayen FM eni ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai
5: nabo obo indinabisha na kiti olende
4: enosa en
5: keshwe
3: Mayen FM
4: K
3: kiti isio loingange saiti kita mwongwa ntongo longi nabishana
12: Mayen FM ewangan orosho
13: Egase ba katokoli nyawangana orosho nesula kiti yatu yanka kenye Mayen Pokyo longe Jumatatu, marabe ke Jumasara Munare Meto shoso mwana enter da kenye ibuidhara enti ya masi Udheru mwara lenka wale ya mekote Emmanuel Ole Kisemi
14: Chanebo na nupike ilelio na shosa itakweni
13: Kiara Justin Mbuki tenkite sheni A liaison officer lenga mbuna jikeada ceramics araki Twyford International na Kajiado County ldalala kutukita Kajiado Central kigraya make dupo tona idu mnailu wanak anu tinka mbuni ni biashara na hati nkwa piang ana inambu ni naji enekeada ceramics araki Twyford International na mayolo amara hati gerito ilewa kigerito sinjendo mono
15: kigerito sinjendo mono kakuri sinjendo mono akiri ya bolibeno
13: ok
15: kure jainisi na kajyo njelawa osisi ya ilin Kuri ndomo no kule, yuduo me kejuo me sisi ndomo ni sisi ya na asole.
13: Na asole.
15: Labda this clarity call works. Kuna sisi na ria buri peno. Ni shuri ndomo no. Kage ore mejali na lewa.
13: Lewa.
15: Lewa mungu ya dimisi ya irin.
13: Okay.
15: Kage ore sisi ndomo no. Ni ria na ri.
13: Ama nelo ndomo no masi ya morora sisi ya jengo wiki ya mukai dim. Kiko considered.
15: Kiko considered. Subject to the position na kiri na nafasi. Mwana nafasi na kivu. Kana ore keda na kisho yo contract 1 year. Na contract kolari yobera. Ora leheyo hicho deal ino na nyele ki supervise. Tini ndiship ise yenye temusholai. Nigepon niki.
13: Nabaneke contract.
15: Ore beru ki ndiship. Nikaja.
13: Nikelaya
15: ni muru olagare woni rugi pruna pasi.
13: Okay.
15: Yes.
13: Neko ekincho le contract kolari yobo.
15: Yes.
13: Ni asholari.
15: Yeah.
13: Ore be ore head of department lino.
15: Yes.
13: Head of la justice se sida ni ngiro men
15: ngiro nabaneke contract.
13: Neko asiye ora yebera lo wanisi dere siye.
15: Bas ni endelea ka I renew. Yes.
13: Nera kule benefits.
15: Judo migara kule benefits kumu.
13: Ka goro mushara.
15: Agro mushara duo nai duo nigera sio ingiru na JKSC
13: yeah,
15: keda employee council
13: ah.
15: Ambayo iko na welfare ya wafanyikazi wana shughulikiwa hapo ndani
13: nigera sio welfare
15: yes
13: at least medora staff ni tipo na rwana go pama rwana ke sio shift are ana shift na bo
15: shift na bari
13: okay
15: yes
13: tenero la dama
15: ni ngendama nilo 24 hours ni shughunye 12 hours
13: o
15: ni desi la ga wariye ni yenge ngara radama warara kawari yenge sike sho asubuhi so inaenda hivyo ore badama iri ni yenge ngada kawari oraise radama ri jindaiba yes
13: one ni jala de kona ne kwa yenge
15: yes
13: 12 hours
15: yes nilo 24 hours off
13: nilo 24 hours off
15: correct
13: yes de nasia
16: very good
13: ndugu yangu ka
16: ore nang ne ke warage ye meresara ne le ye
13: kase ba na kuna dupo tu kuna dupo ta
15: tega na sima ibera street lights from Uma University
13: yeah
15: from Uma University
13: e Uma he
15: baka we ne jina Isola Junction
13: ibera
15: barani ta ilo lo gre bar bara
13: na ndao te baka
15: ayo gore
13: me serikali
15: e giba ndo serikali abu ni sai yo kai support yo kai light
13: adol to sha jo ka wangi ni weje to kulo mpaka ni giro ni nyanchola
15: yeah
13: nilo tokolo
15: engalo ewe neji kwa na wana virtual way bridge before that virtual way bridge nishukunye mbaka uma
13: nishukunye mbaka uma ni akote mbaka alta hini
15: that's a project for Keda
13: ana duoke ajo maisaidia
15: kwa hini maisaidia bea ongwe ngopo
13: uota ripu toto dokoya keti kulie bani chujo kene leke ntase loo shope yudubore enampo ni e Keda
15: kikiduna ina ipi nike ngaja nike biki naramantari mera keti amuside la nebiki mpangilio ule biki ruyo mbaka na wapu nike jume ngorona mana hydrobir
13: yes
15: tara una ba mera ore going forward na remi gar na ripa gi
13: kesa
15: ba eju nyala shumba ke uni ni dolo chai ni se uni kaja ne ore se yoko min na ke uni pe dogo yoling ne ago na e geria ga lomono bonu sidan subject to program se nyese nje
13: kesa ba
15: ai bora nje
13: er masele na ko ba ingeri toto anor masa ni nwa e wi po ke ne bane ni nwa
15: e ju hi or masa ne ke ne nyame dor masa ni ite nwa na ro nwa transmara nguwa dole rurui urona na ormasa ni
13: kake siya yonkeke sana sana
15: sayi nongaye na riole ya resi unasiye clerical works ana rona ora diploma and degrees eke ya re kake there's a very vigorous
13: process
15: tara te interviews
13: kesaba
15: amgaye mari interviews na resi ana then negeluni a very suitable person kora negera nje ikona kejiru ena ji blinding of the CV pre blending of the CV na me bigen kanol dungani ne me bigi tribe ne me bigi religion ibo nwa gara pokel african ni shore enda interview so they choose the best amono ja inisi endu yenye nara ninye mila na roma sa ninda na ira or kalenchi na ira baluye ko na ina na ol dungani uci na the best poke ni ngoshi yoga ke giri falo na lang ni joge ro na lo lang lo so ke lo ni shoje priority tangara ke na lo na le community ka ko no jo no yo jaini si olungana o sesie yenye kulingana na ile ndoko na yuni nye
13: amara asinja klare ko lo na kulisa it na shomata na contracts nje
15: contracts nje
13: pogen medio lo ni tipa mani
15: mera kiri bogo nanta aranya yo kiri bogo nanta anda yo contract basis kaga ordinary na sile zaino ni endelea ka lo na ilo ndo landi kiram
13: bara yeye mara tumdo
15: na sara bara yeye mara mfiral no ni asile sira bara ke yi mera nyamali yes
13: wow asho len tosho kiyo na simu safari kwa mo Airtel Kiara Johnson mbugi den kitesheni nene kampu na jiki ada ceramics araki Twyford International na itobiro tiles na jika Jado County Kajado Central itolimu mba na greta ase lo sholo ormasa injere Dupoto na grea atumi. Isia yorkasin ke grea shoyo. Isia yabasaris kutoka lare longa lusunere otomo na nabishana ke grea shoyo. Isia yonkariyaka ke grea nyoka juga ngobe kutumura maasai yankari. Isia yorbare barani liatuan kishu penetumi accessibility. Na ulosire joki tepaka streetlights. Nchote Kajiado Town kutoka Uma University. Mpaka ajo na sabla idhiri wa kene nye ewe kene nye kenyo
15: enuwe virtual bridge before virtual, virtual bridge
13: ibai neju kune kikiranga nyoka ajo mata askulito kitingo leng etepat ineju siore challenge na hata na yankara ame sabla yankara tena kupu entoki yare walichampa le community ame anara hake siku le project sile na mwole na kado le ajo kere tishu ana inasipitali kendu watenu ngilibwa ni shure Johnston tiyadu nkitashene maa yenefe mormosori na abishana ormosori yare uninaudo nabona abishana rake Airtel
14: ure namba yangu Airtel na 0732992321
13: ngoto ya SMS 21222 ure Facebook fanpage ma yenefe ma 100.7 kaa swali yata te Johnston tenka kenyana olong edu utara
14: enka kenyama yenefe
17: iluma yenefe
14: ni nyana
17: inagani
14: wei
17: iluma
14: ipo oling
17: yifazi
13: wei
17: iluma
13: ipo oling
17: elu wana ilene
14: ya tanamwa
17: Dani sana ara sajiloni.
14: Ee dan soneji sajiloni.
17: Ee
14: karibu.
17: Ayu gara gara gara kulivela la jogi.
14: Ee.
17: Amu gara rai na mbuni amu gara ngara na dengi rai na mbuni siasa.
14: Ee.
17: Ee gara ya jo gara gara bado kana ga oro la la kapuji aro kana la Kajiado Central. Angara kige jiru ka bu je jiru ro na le ka jado ko lon lon gon tan ni ke ri ka bu ti da na bu ni angara le gra bana na bu ni le ji maramu ori na bu ni ne pa ka na ga bu na je na ga ndrako amu ri bu na na bu ni
14: yes
17: ni ji da le ji si ja ko lon la ga bu ni ri ndi ki ji ro na la ga ngire da ga ndrako Yang lain aja, kamu apa yang naik suka ya, jangan yang nasi yang kaya, biar dia kalau sorang nasi itu hilang ya mu. Agar nabi nabi di siasat di sini agar mengurangi rangka rangka na lusun.
14: Asyik orang dansom.
17: Nih dari siapa dari siapa mana?
14: Eh.
17: Isteri yang kerja suamu, tenun yang kena hari ni negara guna ni mana rasanya Allah kerja guna na, oh guna ya na masal ni. Nih yang saka sabu guru ni di guru guru di mana ni yang dasar ni. Agar sabu kerja pun ni yang memang punya ini yang guna, kerja kerja ni malu dengan kamu. Kau bisu kau kenal ni, kau kenal pun ini alas makai baru lalat lagi. Aku kau itu dulu siapa ye? Environment ni ia muka hormat dia tak kuling.
13: Kesibuk.
14: Asholing.
17: Diri si anggaran negeri guru, diri si anggaran. Kami ini guru negara anggaran. Orang bini ni kan nama pun jangan lo show dia jangan tahu. Diri anggaran negeri guru ni hilir. Nama yang lagi nara juga itu yang media negara negeri guru yang kami ini na. Dia kira media media nasional.
13: Asholing. Aye, itu nengo lomole Danson, iti na le Kajiado. Nejo rentoki adogo ya na siasa solution iwishia jingana mbuni. Hone tajio na Johnston, baraki yeye metolwa ni romasani. Pa asari jiro lengo anarok, wote nejo la kabuti yeyi.
14: Lanjala
13: tajio. Kuna sabla direu ya show, dalali ya kutoka show, kankere. Kaki kelu awali kiyo, kwa rentoki ya rende tajio siya yulo ireriyo. Tumbana ebrite siya yor manyara. Yorenda siya garina keti olengo takataka mikiyo lana kaseba. Tana imeseba. Mela mariki shukunye. Anga masimu yare uni. Peki njome toli kiyo Johnston.
18: Iningo engine shinino MYN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engine shinino MYN onkibiline nyana sidan nigente sheba nito bere nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormotandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bituma yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
19: Eremaya. Mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro-mikro

0: erabaye sauni wala ningoni jano shata emwe na bon pointi nera na vishira ma UNFM ai selega jo erona gere ngaka nyana mayana kariba ga maishon ko jolo ma de ma UNFM te kono sai le gravas da na kenya to lo bona ba che sulaga na kete murio bunge e murwa de gere na ibongre na kin ko kite na gilu nyanga na bunge na murwa itu to ma UNFM te kaunti samburu kaunti ya laikipia eti na de bosi ngulia kaunti ne bonde lo chuna de kenya ka jono Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: Egra nake alodokwea enkuko te murua digar tenkanga transmara Egra ilao shole kura hagelo kura bungi nge jule na murua Yerishuto ina ilao shole kura o bayanka lisuni astam ongwana ibuni onnomokone bebona ka gelo wor bungi nge joko te mudo diger tanka transmara tonka ulele er na ngi toli na baya ntomuli na udo ongwana na bo irongo na kai bungi na koko tena kenya a sho tanda bana ngi kolonga tata tena muri bunge uri na kala oshule kura ogra hayngoro eri kore ina muri bunge na David Keter lorikoma le UDA er na si Vincent Deroteche lorikoma de DCP a ninjana oyro shikato kol dara si rugule ko ni Desmond Cheron lorikoma le PNU Gideon Koech lorikoma na le Vision Party tinebona Kenneth Kiprono lorikoma na le Republican Party na ninjana ogra ke shikato kol abe ingoro na kiri kore ina muri wa bunge e muri wa digestone kauli le kaunti na yankare narogo ure na kisi temkure na kisimu na gira kisi asuda na kela sirakara lo mono tinkaule itina Elias Kitiapi itina buru kulia kumako linge o gira kasuda ina kuko temkolong na ketata pe yilu ni ajo kiti siriani kaba ila ushule kore ipa mutu wa kenya kulo awo shina kora ashwa galo nake irbongei lela koko yoni na tina lubodengo ba ure nake remkori yesimu nara nake ili asikiti api ekira naka aliki yu ajo kebe siriani na keti kipangu toto nga naka awo shukura tina mburi obongei ya bayi na lishira sao ni yanka kenya kiti api ikitumito remkori yesimu
2: asho leng Steven Saringe atumito nabuwa nabuwa temuru wa ebigiri na tulo sele transmara ya muka unti nangare na roka na njere ebone kaduko ya ewo shatengu kuo kengo irosi dayo leng ana na ngana yulo saringa sana bwa jo me dai longo longo le le shegeno yugi abe yana rishata na ke etiko sireten le sigeni ka tukul ko le tanar shata seven na tigra yo ko na na jo ana kapsa sian wo da kegi tigwa na jo kanyana konta dugu ya tine na wara be yana rishata mo anywa dikir primary police station na ke sida yo sego le le tanar ka tukul
0: na kipangu tlotonga naka kenopona le tlotonga ka gre pango era ba jira na ga sa unyang ka kenya
2: e ke pangu to kula e ke tola ga jo ka re ora ora kenya be na cheta ki pangu twa ke kumo go leng le o se leng go lo ngora i pangu twa ira dol na jo ke yu ana ke wa ga lo ro ngala ke mo tla yele na di ma dol lo le ke se wa we di o se leng go tanga ra ke ora be na cheta na ke e ku twa nyi ka tlo
0: na gerai na kito sapo le na bana kai age ai ken nyam kurai to sa yenti ba ka wode ti to na tana shara na ke ba ira bayi nalu
2: kore e wini weki ne kura na ore ana talent center na sufu ya titi ya mogondo na ga ra bayi na isa ina enda de kenya to na me ra isi na konda duge tin ka ke e tuga na re ten tubun eseriani na mrua ana ina suku le titi yae na atayo na jo ina uo dava inua ole mkore ya taya na ole mkore shu mungili na mrua le ova mungili mkore digiri jawa nangeno
0: ok ok asho link kitiapi rabla nambaye shu kuna jiru mkulia sai yilu wene gira mbaye eko nari
2: asho le Steven
0: alright ejini nye ilia soli kitiapi gira naga saraki yore lo muna ira yolo yore gira mbaye eko nari kenya kulo na kipa mkutoro kwa naga ke adingituri na basha basha ushina ke inakura asuda inkira na pata katibe losho na ale Kenya na isha na viporto kana kagelo olariko ni yuni nchama atita majo ila kesha kwa wala imiete kena kagelo bungkeli na mburuwa iyo ya jara laki napole misho Johanna Ngeno muna kuro bungkeli nteke urubu na ke talaba liari telari la mkali sinyara utikitama wele ule na kereka undia Samburu na kera kisi elotoko ya engelare hepangutu tonga na ke ore siana a ushina ke kula tonga tuli na basha ta wode poro tonga ulile na kaunti na ke Samburu atolo mona ko graba ke mesa ngor ke lo mona ma yene feme akenya kula ulina ke tina muriwa na muriwa de kere nepangu nake siana ola oshole kura ito unduare nye ilimajo kipangu tuwa angamo asho ito doba nake naramare agirobunge yu ninja mate.
3: Mi kwa majina naitwa Mheshimiwa Masi Tembur Cherotich, mkazi wa Emurua Dikir. Hapa tulipo sasa ni Dikir Primary Polling Station Ilkerin Ward. Asubuhi ya leo tumeamka kupiga kura na nimepiga kura yangu saa 12:20. Kituo imefunguliwa saa 12. Kwangu naimisa wakaaji wa Emurua Dikir wajitokese kwa wingi kupiga kura ili wapate kuchagua mbunge wao mpya, apate kuendeleza kazi na maendeleo inayotakikana katika katiba.
4: Mike Mutai, mkazi wa Emurua Dikir. Na kuhusiana na uchaguzi ile ya by-election imefanyika Emurua Dikir, naona uchaguzi inaendelea vizuri, watu wameamkia vizuri, lakini kuna upungufu, watu wachafika kwa wingi kuanzia kwa sasa ni saa moja, lakini bado hatujashuhudia hiyo yenye huwa inafanyika na ni mrefu, lakini tunahimiza wakaaji wa eneo Ilkerin Ward wakitokeza piga kura juu hii ni uchaguzi inaendelea kwa njia ya amani, hakuna furugu yote imeshuhudiwa hapa.
0: Tadamana ajo ipangu na kengwele ilo pisani lebio ele seri ele le IBC dinamuriwa Digere ayitoko dina ilo apenye namuriwa ipangu na ki anapo ingipante mnyenye agelo na ulaliku ni yoni njamaante ilima ajo kipuna kato doba na kena mwale kato kola asu jana kuhiki na alia kati bilo shuna alia Kenya ilo muna sikule mkuri yunga ilaliku na alia kanisa egra ito gilo na gilo apenye namuriwa pirudope seri yani osotua nenyora walaliku ni winaga agelo
5: mwenye anakucha kama amechiandikisa tunawaomba mkuche na ile document yenye ulitumia kuchirechester. Kama ulitumia national ID card ukuje nayo, original ID ukuje nayo, kama ulitumia passport ukuje. Mnapo exercise your democratic right kuchagua viongozi wenu, waje tuifanye kwa njia ya amani.
6: Vijana wasee na wakina mama tuweke amani, wakati unapotupa kura yako ukimaliza uende nyumbani kufanya kazi yako.
7: Mtu mwenye tumechagua, wenye tumekubali ndio wakuwe MP yetu, ndio tukupali sisi wote, waache maneno mingi,
8: waweze kutufanyia kazi vile ngeno alikuwa anafanya, bila ubakuzi, bila mambo yoyote.
1: Steven Saringe
0: ekili kwantai ashogira ekili kuna nime mpaili ngulikuni ya majimoto teka kwa kundi ankare na loko opere pia mkope nye ni nguro sepada nye bibori na lengiro nya ilo muna ulo imaka ulo pinyolulika uira chikina ngulikuni ankare na iluwa James Olotualana ekila sepagri lopora ko temuliwa ologoyo njere kipuna katum ezimbala ombulo tenye taito dize chari chana nagine melagwa edisi kuna kulo mwone jo kipuna kara mwari nime mpaili ngulikuni temkuri na tia wangani wese sepada yolo ya jo kera ngasakina bara Romo olongole ngoli lemkulukoni tina muriwa na kama jemoto
9: chota yako hii yako sabaki na lomunga na 250 na sofo 20 ambabu mkili kuna kulie hili jase aso lengi na majanza wala hili yengi kini chota yako mwore yako chota yako hii yako mwore ziyadu week mwore ziyadu week na wala ulongani po wakino shiwagi mpulot na eki yagi yorko miti lino nisi eki ngaja eki yagi risi ya nambe mpulot no edi yorobi ya nela wanka na eme wanda mpulot no ya bela milo la ngurura jo kelo le lotu ala na belega nya me belega ni gonyada belega ni gonyada belega
0: etota urabunge wera shikika unjurega juado telon tolo jojo risole songo ya ilage shakile nyina lisia sawa grasu kenyera mura ya maendeleo na bigara ingiroshi itina muriwa ipangwa na ule songo ya ibali ya jo asha ibali ya kolo mwone juga ranywa nywa renkala wani ili abunyenge suma nitamanyo kule robada maendeleo enana barabara ni ena pegilo ni merobunge itina muriwa magana ule songo ya kolo mwone yolo ya jo kia renkumo yola kishali siasa wa grati enkiposha ameresikira lenye ngoro enkuri yongoro bina muri obunge atialo enkuko na tejotoi tolo lonka lisinyoro tikitam ona bishana
10: ore beru moru ejiro bijo lesumbia ore moru wajine ajo nasuna nu na ngojine wata barana ke taulu ne ngole barana yidi dobro lesumbia oya na todi ye ki arajo nasuna nu na kedina rabali le majo sina na rijina ore de weji ore ne weji osugulimi ejira na gido do ne kebigiri ore ni jir barabara kinya magnodo yogole diwesanga na je lolisike tolo yangu
11: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
12: My NFM, enkidesheni nini ningiroro site kiza mwana. Rongolo nginabishana ewiki. Mayan. Nyana rikito, nesujukulie. Ashamu, yebe agasula. Ini ningo, mayan. Tori shatpogen.
13: Mayan FM, itnabo ompo inti nabishana ewangan olosho.
12: Ere mayan. Eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: Mbirikani Hope Choir, Mbirikani doyi nana Hope Choir, Good Hope Choir. Tadara jolo songo doyo jo keba esidano epai. O songo da bagya na yoko la dingo ni sanga. Vita bagya na yoko songo ndegande yu arasiye na dogo de karibu sana, karibu sana. Oramati chino londo ni giti yara misi. Ngolo ngoshi ana doyi ni kenang selige. Ni doyi adamu ba ya pa aja na sana no. Tidi yara nyanga ni by the way na inde maga na sagi yu kama aramisi durara. Tadara shi kenang selig. Taroshik nakselik nige muradin barinde nige muradin de ajo na se nanu ya para nige da mabagra nkera nige da mabagra moran nige da mabagra sengikin nige da mudia bagra toyi nduke da mabagra nan ko koni eh sun na comparison eh yes ah sun dog na ji comparison good morning ngala ni ngoni ke da do yi en ka ganyino de ngolo ge durara musa nyaka ganyai kabisa delera nusu baro le ngamayana. Yes, then there will be angle keba yenjane ngole taper ngole taper keba yenjane tubara shaka wariye nya wala rajo kinyagadwa shoka yara lengi tuwa langa mo uratangu jumatatu mbaye ngolongi ngole ilwada yungu yara adalindo na jia ngolong rosharencha na kencha na kencha na ke niki jo angkaya na senabodewa miki yara yuwa jambaye nyako bishili kerem ni miki yara ngishu negira haramat nya wano rosharencha na yuwebe mingi yorilisa yinkine na mingi yorilisa yinkine na jijam nile fea niki sasa yinkine di ngoitoi niki ragi ngarin dena sana ndrawo lgai siaitin na nado she tanga moto njana Nairobi amu miad mal tamba lijo kesha uya shabe ay de mele shamba pa irimbo shona jama ni miad ang shuna jiko ang kara shiga nyang kujit meti ngao no shingi tuwa tabu sabu koleng kagori yana yana yana yana she kore yola ni nungoni kejari ni muroi ni gilanda ya rumenjan kejari ni ramatani kaji kundo mukontani kaji kundo mparaku ajo nasa na apila iseru amana na baraku etu anyara bo shuke grade nya isho na na badi ki ningin na bo re national center nya ko na je grade yi arum do boro ola ningin ngoni ka jangar na jola shelen kren karibu sana Narok county karibu sana Kajiado county karibu sana Nanga Nairobi county en Nairobi karibu de Baringo karibu Laikipia karibu Samburu isiolo karibu ni Marsabit karibu ni olo shule Tanzania karibu ni wepo kina bena initi ola ningin ngoni na joki na karibu sana sana sana sana kidi amane banga sana ne na so ngonde na rana imalda gandi ora tumon ola dini moni kabisa na ka isina liki ka joki egera na sida ka lo ngigura naji in the box dokoya tade ma jo a gara ro benes de da roling kara ro benes da yoroshi yes yula yoroshi na so ngwan lo na shoyen ke gare ela na shoyen jaro 500 na shoyo ngolen ke kunni o 500 na ari ari abonen kitoki kidogo tu ngera ro ngwana bole na nengi pindi ai oramati ngiyoko ngwan yes 1400 pa oral rungale runguna 1400 at least ne banga lo sokoni at least idumele mama na bonu ngole na wake idumele piruti na soko yes pa gadogi ngek uni ya 500 e grai soja arena pe pa ngari kengera isukul osho menje baina by the way, I glam wala ka erga oshika juga lashi olashi asho uling ercho mwalida nashi by the way ninyongo larudu nga ajo ershipe ashipa ashipa ashipa ashipa uling na sa ingina udipiru mentoki te shipa edo yini shipa kudo kabisa kabisa kikina nagu doko ya kaldu wakana sayi alikia joke lo wangai wa shindi lara tari ya mwede basi andro wa shindi lo edipa nche ayo mwra kiate agasa nyo ngorina lo mshindi lai lo shilingi 1400 yes saa ungana ke na show oldunga nebo karibu sana maji mate nebo
1: messi ragrebo ya kanyosa day watch
2: ai boyga doina na k24 plus
1: kanyina
2: ai ndi ringa yumaro ligi kai show hook up legit kenga sa gogera movies
3: your choice
2: series
3: they're rewriting the world order
2: sports
4: okay
2: Memena nage kera si reality shows animations ongera ejinera mbaga live channels
1: Enaseba doi na kainyela ki
2: Ai miure amumiginda laguni ai rogi ata kumi
1: Mongo yu nijue pesha ke
2: Ai memena doi na aligi melag ninye hata yanga mgayu download a K24 plus sai nindobira enkolomino.
4: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: Mayan FM. Ore olo short walchomati, newang entaisi.

0: Remayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Remayan.
1: Kiderita neke magemba na ibirta yo kirolosho.
0: Ibuitare olashe lengiteng simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
4: Sholo yang karanya ni doi singkwa na ilo sungkwa lio arasa ya yira bagi yolo sungkwa lio doi saa sita na ngonle kani oro udo. Kwa la ini ngulikira liba na ligwa na nikiti. Kake ama ngasi yungwa rukwa nsa ninye Caroline Silanto indirori. Marula jo nya sai nanya ka hu mushindi ai sho anga sila ni ai na lishara nanya nanya ka na ka hu anga sila ni ai Caroline Silanto indirori eh nanya na rado ajo nanya na sulwa
5: karo
6: yeah.
5: Tagwenya
6: iko
5: ka jo lashe
6: eh
5: ka jiti
6: adinaro
5: oh naro ka jinebo
6: eh emnene jisakutie
5: oh sakutie kiti
6: Eh.
5: Sawa kagra ka jo pongesi oleng.
6: Amen.
5: Amaro do ajo nguran nan giguran.
6: Eh.
5: Basi, kersa no rogi?
6: Oleng rogi.
5: Rodo mpesa ino?
6: Arodo mpesa ni ai miet.
5: Asho oleng.
6: Asho nan.
5: Asho na leng.
6: Aya.
5: Thank you. Mm. Ah karona rado nyana bari gen yarduma. Kawore saa sita na kaldo aduma dungani longe uni. Saa sita. Na nge uni agra domo. Yes, wale saa sita na kadumu lungani lungi kuni dara mjenga homa bogo bado esi mwemusho na kina ikena kuna yue kikuwa na andana lishara la ini ngoni yes kanyo na kaya etadongu kanyo ya sugul peya kira nga yoka wakuri ya sugul meokure do hira ara iti sugul wolengi kanyo kanyo sa wala ini ngoni
7: maje na lo eti Hello.
5: You don't look so ill. You are getting. I am getting ngoro bahati mbaya. Ata bahati mbaya. Iti ngiri wina bahati mbaya mali. Pole sana. Joka juu yeti wina ni Twitter bali. Jaha pini ngiri bahati mbaya. Iti yake ndo ni tuduelo na file na yoni.
7: Mayan hello. Hello Mayan. Hello.
5: Allah. Tasi ya bayola para kunya kwero ling. Itudoni nye ejungen kigwana. Hmm? Kanywe na grata raya una drop out wanka yuk. Tesukul.
7: Mayan, hello?
8: Hello, Mayan.
7: Yes?
8: Walaje.
7: Oye.
8: Suba kagena ling.
7: Subo ling.
8: Yejanga kagena.
7: Isida yanayo ling. Eno mayelo.
8: Wala sirido Francis. Isida yanay.
7: Asho ling.
8: Kerovil.
7: Yankai.
8: Aroni nye kigwana.
7: Ehe.
8: Ure ndogi na grata unka yure suku.
7: Yes.
8: Na greru ini nje shugulikia na penye ni shugulikia ndroi.
7: Ehe.
8: Nguraji isho kibogro jana alo ndroi ya nungari mkayo.
7: Isho mkayo siyadi pi?
8: Isho mkayo siyadi.
7: Ehe.
8: Amoto ila naka rake kukuni nyangayo ni nebegi ni nyendiro sukuru.
7: Ehe.
8: Yeso mili nyendiro ure nyevi nyevi ya naro kinajie naduwa ya mnataro ndroi ya na ndroi ya kifaidi kaya mefaidi la yu.
7: Ehe.
8: Nito na ajeru mwaje kini nyangayo ni resiyadi.
7: Yes.
8: Nyako nana ina noe de maredo kerunga yeke ni njeri kijana.
7: Kerunga yeke de CDP.
8: Ivai.
7: Ah sholeng.
8: Sholeng alasi.
5: Najiro ni la sero di imedi do ya niwe renga yeke na nanga yeke pi. Labaga naji na sungul na sio aranya juu loa saiba itara. Nenyoro ni renga Kenya. Loa saiba itara nenyoro ni renga Kenya. Nenyoro ni renga Kenya. Pejo kinyambo onkishu. Wara kebe muzu nejo kinyara gold tiren. Wala ndema wala sungolio mukira radio la banonga ndia pa mengwa dai do yidi jene e granga we musano leng era bale sungol la longa yo kwa dara nyanga yo eh abo jolo sai baydara ne nyeru ni nyanga ganya pora ke be ganyu ne jogi ne mbongshu ora ke be mutu ne jogi ne ra golden nyaku kinaro na nyaga ashugunye eh kinaro yo la ningoni na nyaga ashugunye haya mayana lo
7: simo mushu Hello Mayan.
5: Ejira nyala Francis, ala sero de Francis. Ngayo de nangayo ki pi ne de gini shajo. Ngera sin ngena adu na wona rebe ara mate.
7: Mayan hello.
9: Hello.
7: Yes.
9: Ala hela ngira shi.
7: Oye.
9: Soba yana.
7: Sobo leng.
9: Oye mo ha na agyo lolo.
7: Ehe.
9: Oye le ngena ngama wona ngama fa me ne bu.
7: Nejia.
9: Ona ngona de lo no shauri.
7: Eh ba eh. Ma dajinge ndumba beng duwa yesa asita
9: sa na dajinge ndumba arya
7: ehe
9: magere la mbadanga rari
7: ko
9: ore nengra ayo nyamali
7: ehe
9: nyamba hiyo hizo angara
7: ehe
9: amora na ara elohe ni hivi amuka kidala na yela na kidala ni mehiri ana mudwe ni hivi
7: ho
9: ora hivi bila ngayo ni shughuli
7: ehe
9: ire hina do amo elwana na bana jire lemba ndire nede ndire na ngiro
7: oh yes
9: ore asinta ngayo nera na sangayo na ngale nede aror mur
7: ehe
9: ninde ha ningedo
7: ho
9: ayi ngombe nade
7: ehe
9: ora bayo bule mari ni dondo na nga si asi ye pimara la mari dia bara ngendo ye gwana
7: ho
9: ore na ara na ore ye dengrai ayi ngendo na dira ha ngoro ne ne ngoro
7: ho
9: ya nga sangrai ya rumi ngoro na dondo ye na bu
7: ehe
9: ara ye rumi ngoro ye na bene ye ya do ara nguri
7: ho anore nguri
9: ayi ngoro nguri
7: ehe
9: ni ya ha de ngoro ne ha mara ya ngamba ba
7: ho
9: po
7: ehe
9: ya na nguri
7: ho
9: wagon bare ya lo shughuli
7: ehe
9: kana la tat na la yela la ngene
7: ho
9: ah nifiaru ni la ru min korre encholle na ji era fala ni ngi na ma
7: ehe ni daru ni campaign
9: ni daru ni ba ni daru ni campaign
7: ehe
9: ni dia wa yin la e bo ho lo ngol ye
7: ho
9: ya ba la ni kana bele kana de ngira o ye ore ona ro ri na ra na ne gasho na ru ya baba ba ni na ra gi ri
7: ehe
9: na ru ni ro kasan na
7: ho
9: kamu sama sama ni nak ramai orang sama.
7: Eh.
9: Mami ni juga ni seru guru.
7: Ho.
9: Ada yang ni lagi seru lagi.
7: Eh.
9: Kamu yang dah nunggu.
7: Ho.
9: Kalau ni seru lagi kalau ye arah rayari, bahagian agam masa ni arah rayari bahagian.
7: Ho.
9: Ni orang lagi ni orang ni ada tengah rayu. Nanti ni asalnya nampu, ada yang harbas ni siapa nanti?
7: Eh.
9: Yang mahu anggur ni juga, semua orang ini seru lagi.
7: Ho.
9: Ini yang garbasi mer mer garbasi sokon tadi mer neren classis
7: eh eh
9: nimba hawari ko nimbe nimba hala doronga ne legrori ko
7: ne jara
9: ore ne be ni ko ha ma yang garbasi ne ne ne ne ma mara ba gure yao ne ne ka da no ne ka da ne ka da ne ne unde ni ri ngor won ro yoy yo la kay mal dum mille na suhul
7: eh eh
9: iki ga ma wa ni de ngal yi suhul ko da garbasi ka nyon na ngor won da fa yaba girundo
7: ho
9: na gidi anda sa ngalongo bale gara bi ayo gore degri ngira na so dunni
7: eh ne merin bala
9: merin bala
7: ah sho len
9: ne o gidi bi ngoro na bala so ko lego ya la go deru magine ru ngora ngara ino
7: eh esiai
9: esiai ne go na rinna mori rei na ayo ngbe we na mori la mo ne so din gara nga so ya de eri de ba so gul
7: eh eh
9: ai ri ai mal e ganyo o hisang me de ara ngara de teru mo ngi esiai
7: ah sho len ma ga ke do gara ngara geri sara be so kunye
2: Enki Gwena, Oramadie
3: Enki Gwena, Oramadie
2: O Kiolong Ewiki Erishara Negedere Nege Magemba Naibirta Yoka Kirolo Show

0: eri ilona rasida ala iroria ni yesola owar marani
1: ha
0: owe selenge
1: ha he my bungo sora
0: oru siria
1: ha

0: emane ga yoga e la den kay amossa bugo do radanye ti adun ki shuya
1: na wal yesu ne jokya ne jo miure isu wara bai kitata ntunga mak interio ai bai
0: ti to mayan na tene enga murure le nyurada o shu yogo seligi
2: sino bola grala masa ene me do ya garan ga ya na shu
0: ne morni mo ti adur marida
3: en korobilan kay
1: wele bo agir le shon sibino shi na yan.

0: yo, this is your girl DJ Queen, the man finest. Nagri ni ning lele rama ya na bwana chief letabo mwenyewe. Stay tuned.
1: Eh basi nuno musuri na bishana musuri are unina udo no bona bishana rashuna gar musuri na bishana uni are na udo na udo are uni are na bo ma yene famalo
2: le rabo
1: wey zubo ling
2: na sile
1: nwa e se ba fi garibo
2: e je onno
1: ehe aha Ada rasa yang kerajaan ini ni bidin agak perlu map yang kau. Maya ni faham lo?
3: Hello Maya.
1: Hello.
3: Netrabu.
1: Wei.
3: Oh.
1: Sebab apa lagi?
3: Orang yang meregi.
1: Ada ngamu?
3: Anu kau lagi yang nolai ka?
1: Eh he.
3: Kalau berapa nak gula?
1: Aiyah. Nasib mana
3: yang lagi rukuk pakin?
1: Eh he.
3: Kamu lagi kalau berapa nak regi jual lagi?
1: Ho.
3: Agora na na boa, agora lá é a de Miriam Maria, tá lá com?
1: Eh.
3: Menininho morara amanhã no link.
1: Menininho olha em ti alô.
3: Mora lá, Cajada Central lá.
1: Cajada Central, aí.
3: Aí.
1: Aí, zava zava, achou eleng querer na ganha malega na alô na que pegue tudo na que é viru na ganho do jogo se dai nego melamari. News to production.

0: Wow. Esuben ahí.
1: Ya.
0: I love the song.
1: Ba yoro ni ngosu ngolo la yoro.
0: Ay ay ay ay ay.
1: Ro da lo bar nor ke jala morani le male maye ni ngwana ke dia le account na rok.
0: Morani
1: ke ni. Ro ke jani ke ni.
0: Ka ji da manya le rungani amo eranya rana lenga.
1: Emanya ndale na rosura.
0: Mhm.
1: Ro ke jani ke ni o leng.
0: Yes, ashama na rosura pai garra.
1: Aha.
0: Launching yo singala nga yo jolol choraki.
1: Yes, yes.
0: Ba. Jolala yo leng. Yes.
1: Ah, rabaye.
0: Yes.
1: Rabaye ngam na lagu leng.
0: Lagu na leng.
1: Bolo ga ji shomo.
0: Kada mwa jogi shomo ni kitana rok ni ganyo ni kiyo
1: ni kwari
0: kada mwa jori nagaraba na ora fair na 500 kutoka na
1: aha rana bi nagara yore sai mambo
0: nyo sai fair mpaka na rosa
1: mayolo kage mambo ni tofauti
0: ileba
1: ilenga na wala rinu wakti nyakaitiri nyakaitiri
0: ileba kabisa
1: sai mambo ni ingine
0: kabisa
1: aha nejo tomo no yankai miyondo kia kaja
0: kayo lo sungoli ole nkala ingoro keji
1: Keji enkigwana lema lemayan.
0: God bless you lema lemayan.
1: Mhm.
0: Mara nyangkai.
1: Wow.
0: Yeah, hiyo ndio nyimbo sasa.
1: Wow. Hiyo ndio nyimbo sasa.
0: Yes.
1: Basi arola de humuyo ga samulaka ni roto muno udoru lusiriana boshi nage sa tomo
0: ndeba. Kabisa kabisa.
1: Loma sai na gresho yo draw na shorie enke ektomon.
0: Mhm.
1: Abiana draw ya watu 100. Ore alongana namba 100 nage igwantini na mpea zawadi yake.
0: Mhm.
1: Kake ore kawaida isule ga mpesa ile ndena yake. Nushake alusinepuni kulingana
0: okay.
1: Nage orbokis litegelwa
0: kabisa
1: so mambo iko best in the world draw otungana nage ipna star 462 hash tegelwa box tepeka pin mambo inasonga namna hiyo namna hiyo
0: basi
1: ehe
0: kibwe rodo kwa yesube nai
1: yes
0: ehe kiri nai namba imyet kinyanga rana ya idip peye gru mogi shola ningo ke sube nai
1: yes
0: na do bila iterew anjo bila iterew na do ehe nikijo Wale ngutiti rogiti na agiriyo nyo Ola mari kijiru na yore ngutiti ngutiti na njana agiriyo mari
1: Yes
0: Na ngutiti rogiti na asheru ola mari
1: Ho ho ho ho
0: Maa naru nungu ina statement
1: Ngutiti rogiti
0: Na agiriyo ola mari
1: Na ngutiti rogiti na agaja
0: Na ngutiti rogiti na agiriyo nyo Na asheru nyo
1: Na asheru
0: ola mari
1: Aha
0: Naru limu rade na ngutiti Toto dola na naru na kiyeni joshi
1: Yes
0: Majo na nungu sweetheart majo mijo merejo gulie amo runga yogini na wakati ya baye
1: yes
0: ne rona bagiti ne ula be dikina kop na lasma pedia mari yongo vila na gaja
1: pogwa
0: na iko odi mege ngamu duru kwa rorono ka guru kwa kosheru marita ne yige ngamu
1: wow
0: toni ngora
1: wow
0: entoki kiti ni nye na sherunyo
1: paro
0: mari number 6 namba ile Ore orore olahabal olunga olahabali orore olongonyongonyi nyo olongonyongonyi nera ingiru akari yare ngonyongonyi
1: ho ho ho ho ho
0: are jase barre ne
1: malalamishi
0: hey ngonyongonya ke
1: uyo ndumuzo ke jura yake
0: eh ngonyongonya rake na nimiruza doshi doyo luguno yoroba yono lengage ninga ke ngonyongonya rate ndene jone tia enkayore na tia nang ingiru orore amuni jase kuno
1: yes
0: Ya roli kitorere natia na anga jo sombila yolo na riwa na je ni ari nkera ni muringiri na ari nkera mo amoroba yanimba lorore idui lorore kijiro kerengang
1: ho
0: kerengang ne ra nyoroba yalla ore loruna ati diale mungeko ege dogu ay munyo ay mungeko
1: ehe
0: todwara Ore namba ile.
1: Mm-hmm.
0: Na nyana baye.
1: Mm-hmm.
0: Kiera namba kiera mpaka namba 6. Kalimu arakaraka.
1: Mm-hmm.
0: It can lead to bitterness and silence.
1: Yes.
0: Na ya we mion all out. Na onyo. Ore bua. Nyo.
1: Arbua.
0: Na ya we o emion.
1: Mm-hmm.
0: Na ya we nke ba bitterness. Ni sababisho ndo unaji grudges. Ne ro ngani arume mion de nyo.
1: Yes.
0: Tolda ulenye. Ndari wa rumu engira torono. Naruna inike magiti ajo. Ngirogira. Some partners stops expressing themselves completely because they are tired of being shouted at. Silence in marriage can become dangerous because unresolved pain keeps growing internally.
1: Unresolved pain
0: keeps growing internally. Ore emion niru ishugulikiae arashu olahabal arashu emyon nagira olungani ayima
1: yes
0: emu urubwa emu nagitogoro nejo ore tene bigoleng tenikaja
1: tene bigoleng
0: atatwa na kiendelea buluri atu oltau
1: yes
0: nasharunye negolu be shugunyi lorungani aranyere ne londira ginda yosuruwa megura ge shugunyi lorungani ari wana bage role na banyo rada dogaya it fades away nemin amunyo
1: ho
0: rubua torono rubua orubua ne ndogini mena ka ge yer hangang
1: yes
0: ker ker nyo keda bashangang keda bashangang
1: yes
0: number 7 7 it damages intimacy. It damages
1: intimacy.
0: Intimacy. Emotional connection affects physical intimacy. Constant tension, yelling or aggressive communication weakens closeness between husband and a wife. Ore enaruki na jorubwa ore yolongo nyungunyi na kelo rua duma usiano sida yorba yonendo mononi. Ne bainu.
1: Oh.
0: Edwa menu. Ne ure bera roba yenengi rok yola lashele nyobirele yako le. Jonyo, jole, ule ngiru neujo la lahele nyegada, kenyit.

0: Nare nkakenya tiatwa mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm
3: Ipnabo ovo inti nabishana kiborentu lele
2: Olchoro
3: Rotian
2: Kipanga
3: Enkare ngiro
2: Naigara
3: Enkepai
2: Nkareta
3: Maralal
2: Laikipia
3: Nekita baitie enchoremoy
2: Eini ningire ngire shine narekito tolo shulema
3: Mayen FM Ipnabo ovo inti nabishana Ewangan olosho
2: Mayen FM
0: Entai sere lelero Tiatua Mayen Po kiolong ewiki Sana udo emdama Ibwerare chief letabo Olekuipa
4: Eh, ezaba katokolo kiranage aendelea kudugwa daga ndo nagi tikira mumit ongor nage pe oisa 11 na dalta na dinage challenge oltungana 100 ajo kiti kiri number 56
5: mhm
4: ah number 56 kiti kiranaga kudugwa katokolo 10000 shillings nage toltungani olotu ako number 100 nore yenje na olaini ngoni eltunaga langa munage kalsuna ratomon direct nage ten kitasheni omba na ijonena nore yani jagira na jema ganaga mba sidan katugul nage tenere nkitasheni na mera nchere menga munage simu yare unitoli isi yora na kaya na mbaya na bone poniki yoke tenera naga na bone wall toli kisiye yoke
5: kabisa
4: mulmosori na abishana ormosori yare unina udo na bona abishana rashuna kormosori na abishana uni yare na udo are uni are na bu maia nefamalo
6: Hello Mayan.
4: Hello Mayan.
6: Me voy va.
4: Wey.
6: Subo leng.
4: Subo leng.
6: Por es que ya me regué.
4: Edina subat.
6: Oh, raro que nada dual bike tadi lor mari sama la bu ya la inor basai.
5: Ara ngamu asoleng.
6: Ngau ya subo leng.
5: E boleng kau ya.
6: Eh, ore nyana do yang ngasu kesara gara ki malau len kau ya gara gara masai.
5: Asoleng.
6: Aku ke Mayan angka yo le nau mona kan ai lain ngu te aku lain ngu ku ngu leng ngamu
4: Assuring. Aha, Mayan FM, hello.
7: Hello, Mayan.
4: Hello, Mayan. Wey.
7: Zubo
4: leng anta guy.
7: Rara yar basay.
5: Aranga mu ashe.
7: Me me rara na na wan no kaja yu pongesi.
5: Ashe.
7: Mungara yu ngi yu ni tu ni mero Kalau lagi ni cara dia, saya ni cuma jadi apa ya?
5: Negara.
7: Awak lagi jadi apa sih? Kita Mayan yang kaya, mungkin jadi awak Mayan nak sabu jadi apa tu?
5: Asyik naling.
7: Eh, ni tak begini lagi. Tadi jadi soalan yang kamu beli jadi mana rosra?
5: Asyik naling. Rosra.
4: Asyik naling. Tanah rosra. Orang kenal yang rosra. Mayan FM. Hello.
8: Hello Mayan.
4: Hello Mayan.
8: Si.
4: Wei.
8: Wei siang kai.
4: Wei siang kai.
8: Hello, jangan macam.
5: Ada nggak mu asholing?
8: Ada, nak lagi cuma jangan angkai.
5: Ase?
8: Nak Jacqueline yang jadi.
4: Eh, asholing Jacqueline.
5: Asholing Jacqueline.
8: Orang kira yang mana tu dengan na angkai aje tu.
5: Asholing.
8: Yang kaya macam muka orang ni rumit jo, ada ni.
5: Esba.
8: Kalau saya orang kaya yang kaya ni suruh baris, baris cara orang kaya ni, wow larut, rumah orang ni ada sih, wonderful.
5: Esba.
8: Kemajuan
5: angkayuling. Asyik kemajuan siang kayuling.
4: Asyoling. Aya, kira ni ya stafauti kidogo.
5: Yes.
4: Eh, amun orang ajuku maksimum kaya ni yang kena yang amukai nampu.
5: Yes.
4: Semua orang amusi dia re.
5: Yes.
4: Pegi bonus ya sengkai rugi naga ngejuk.
5: Kabisa.
4: Kastokol.
5: Kabisa.
4: Kena show.
5: Yes.
4: Hello Mayan. Mayan FM hello. Aya, tenu show nesimu. Mela mesimu. Mayan FM, hello.
9: Hello, Pablo.
4: Hello, Mayan.
9: How are you, brother?
4: Fine, thank you, ndugu yangu.
9: Kwa kwa kwa kwa.
5: Aranga mwa sholing.
9: Kwa kwa kwa kwa sholing, baba.
5: Ehe.
9: Kwa kwa kwa sholing.
4: Aya, raye.
5: Ehe.
9: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
5: A sholing.
9: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
5: A sholing.
9: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa. A sholing.
9: Kwa kwa kwa kwa.
5: Ehe. Pole.
4: Ndio kwa swali. Mayan FM, hello. Hello Mayan. Zobo leng. jeme sidai bai na network laini Mayan FM hello wey subu ling
10: le di rele ro ana ir melili
4: e se ba pito ir melili ana le mau
10: bai
4: a je ling karibu
10: ala re se ga ba ba no tra se ba re lende di
5: ashe
10: gras ma pa na na bunu lo sho ko le ne bu de nda bunu ra more di le ndero ne ga yolo ran de nan na ga she na ran ga ina e wi lande
4: ashe
5: ling
10: ko maro la lu kwa yi ka yi ni bon le ka ti ge go pon ke si ta se na to mo do ya me ndan ga yongo lo
5: ashe
4: ling
5: amen
4: aya ashe ling ke mayani wow esebe ne ga jiro ngora ga jo congratulations na ngi
5: ne sa poko ling
4: pongesi
5: kabisa
4: niki jora ga sa ndogi unique ling ho ndan ga simu na jene sie hello
11: hello mayan
4: hello mayan
11: hello chief
4: wey
11: ayo
4: fine thank you
11: bora bora
4: eh
11: sk
4: e meri dora ba
11: barsa
5: oy eni
11: siangai
5: amen ole mama
11: era super
5: oleng mama ngisha kara super yaro le rodiani oye
11: kara na no super amayana
5: ase
11: I na ore la la la no ane ji si fa mure ni la na na yena de la rabu ga ina li yang karna la gani sa ba mo gi bote
4: ehe
5: pi era ba ge julo sidan
11: o mo ya da da la yela sidai la nyo
4: ase pi
11: amo anya sa ri kweli
5: ase oling
11: yela jo ora ma chi pindi na gwa na ni ge ya gwa la runga la ngai na ma im ga ge gwa ngai ni ge ya o ere re ro sa bu ar marita
5: amen
4: amen
11: ora nya egen ni ngare gwar mara yere do tena muru no no shiki tindi na dia la sa khaya
5: o yashe
11: la ra ma yoda na na na jo ga dati
5: this is yes oling
11: aje wa la ya wil ngare ngani na ma dia la sa khaya
5: mhm
11: na dia ngai
5: o ya gage
11: na wa yo na gen rein na ra ma ya na ndra ngai
5: e la ashe
11: na ma ya na ga yo leng chi sela na la ngai yo ji lo ba
5: e bai
11: dama wa jeri ango longa ba ba sa ju bilanga ni nya je lo ka nya sar kenda so lo ba nga ma yana ra ro lo ba
5: ni jara adamu ole
11: ni nga ma yana ro ba si
5: e ba yo ling
11: na ra ga si dai na ya de biblia ne ne ro si dai na mi janga ile le lo ro ra ja si dan
5: ele ga ga se ba
11: e ga yo na de na ra ma yana ndo yanga isho mo lo
5: ya a sho ling
11: a ve ni ndo ra ga ve ye si ma ro li yan
4: aya
11: ni ara ra ba sa namba ine ya me gura bara
5: aya
11: Awa
5: she. Ase mama.
4: Lencha lady. Ehe, ningiro rajo e kumoga mba.
5: Yes.
4: Tanera na boni jo pegiro mosi ara sare ndo ngiju katokol dara ni ndo jina ka sana ke ko to lonye aramisi.
5: Mm. Ajo ore ore na bodede mare joga jaga shire ngara line ningo. Na na kijage Mrs. Yankarne Yeso ore ngi asimpo kina gra ngaya astoro marita. Ne megita bagara ra mena ngana CI.
4: Ese babi.
5: E kero lopen. Kaga shole mama ngisha. Tangara yon komona ma yola jo monogiro yo goleng. Orgoleka ya kumuk, enini nguk. Oshi wa radiro, enaki pindi, neo monogiro. Ajo merama ya nanda yanka yoling.
4: Wow.
5: Yes.
4: Haya, kijora resubi ya negire jona ajegi ndiru asu ndogi unique.
5: Ndogi ngejuku.
4: Ngejupi.
5: Kitu mpia kabisa.
4: Yo ni gani?
5: Sasa, emeki mwogi adamo, ekintura radamo laranyaka palang musan. Oyane rogino regi.
4: Yes.
5: Neko niki mwogi adamo, ake ninye kila alamise, niki adamo obo. One by
4: obo,
5: one.
4: Obo.
5: Obo, obo. Ajo sambila yolo, niki nindosi ngolile nye. Ajo sambila yolo. Na rene loro ibe kiara ngiti shake nisho nye.
4: Ho.
5: Niki nindoi. Peke damu amerama yana roi era legends.
4: Esaba.
5: Nera lwana kapo, oite ruruwa na siya yara nyare. Aiko neja. Neko... Emi wara radamo olunga lanka yojo James Ole Rugo.
4: James Ole Rugo.
5: James Ole Rugo.
4: Wow.
5: Yes.
4: Ninyara la gradamo ni grana kwa laini ngoneja jokini mwasi hile sungolio. Nekishugunye siya duota. Kitadega nilemi kumuku.
5: Kabisa.

0: egelam programa ka yituma bole bole ora no mama sinjalo shine rayo kole eh a boga mbiru ya shugunya kaulele na ni nyingo rata la do mare eh mero ka si ogolan ka si lenkaji ora na ibe jinaji ora rara kutoka rara kencho lewe wiki musima la ni ncho sesia yonki company ru kumpribili ni ncho rara la lolo golo sane ni ora kaji jiki asi ora bile sai ne do ya la urke ek na rana ka la kan kare ne ri dolantiya Tini roshi yeshimu lewa nkitu waka Ae yeshimu na lewa nto mama ganye Alafu nengu ine ngiri ya yoni no Shwita yoni no Eee kini Ashwentito Nengu ngenda mera abasi Nesuj Orishir Nana nkotele giri rubwaje kidogo Mera duwaga ye mirubwa ni mirobi Eee nche anda Aya erode ata Inyo, ishirita pesha jowa ai. Ha? Hei. Njaga beru lebe, lewa nkaik, mero le, irwiki ya lewa, ure rai sire kanyo. Nisiki lewa mwiru nka ngiti, mapema. Meka njigedi. Mea torakasi ogol, mea torakasi ogol, ano rakasi lenkaji. Hei, yoro na mama, ai. Na gani nebo ane nchana uru matata. Eh ne wajoni ya jogini nyaga rango na jibasi Nyagi wa ngalta kari mwarata kabisa Eh ninti nyaga roshi mitu kiri nyaga yana aleme lanko Kanyo bitu kiri nyaga yana aleme lanko Eh mwarata rama na uwa ina lakwa Kajira nyaga muruwa wa kake meyula ajo kiroshi na kena napi Tala dozu lugumi Ha? Nebo antasare bungerola rao akurdial Na utake kujua Ha nisho modu yinyira da story soko laka ilawa Ele di nyada gisi alonka ka aldo ke gra yuk kai ke. Ai tepi. Basi nagra naga jogi no rende basi dina mayana na bora naga nchole zori ani. Mano rangolo naga resiri rangolo naga furahi dei. E rola lebor a jogi. Ole sire.
1: Ashe ole ni nguni lang le mayene fam amo enta golo lo sholan naina peyegeta e wangan to lo sholema mato bulute nebo peyege bula iori yok te niaro lo moni liyune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori aye mayene fam e wangan o lo sholan
2: ere maya mikin kaulene e radoye nkolong sere nebo

Kabisa, ege jininye Shani J a tenebo si sanino a bless a tenebo resian le peres a teilo sinkolio na ke lo gira do yira baiki yol da kekani a tena karato mon o udo longor pe ye e baiki na ke saungwan enke warie kiti ya ruan kaulele e mayen takuna sana ente iba o lani nungoni na gire kilikwan ingura na pasaro idwe ikara enake gura ne e box tenaitu o lani nungoni abasi shomorui dukuya ingura kike won nake impisa hii ingura enake gura ne e box teniron *462# abasi o lani nungoni ironya *462# tegela kike won ilo box le bahati iriboxi ile obo mbaka ile yani 1-6 iriboxi ara keme rimpisai or iriboxi ile na yani ongwan na keri impisai kaki bahati noni ginchobe ye irumoki na jishindia akuna pisai mwena kigura ne box na yaku uwone ninko tudumwesi muno ironya *462# aleni nungoni abasi wore na kebe ye ku ironya *462# tegela kike won ilo box le bahati ni ntusuju mpesa pin eke yaku nake ingura na enake gura ne box tada madyo egira rake mashini ninye agelu wa shindi na anaroibe ye agira nake o shogita risharaya yote oldungani po kin lo shomo aiguran na anelo ninye jishindia mpesa hii tadamwa jo the more arashure vile nigira endelea iguran na inakara igira ile punye nafasi nirumie mpesa hii emo enake guran e box na ku ingurana ile punye nafasi no nake nirumie mpesa hii kakore tunijia na ningo ni eron tukipunua jingi nkigwena na agira nake adoi aitayolo olkilikwai oikununo nji anjere irayolo nito omo nintai ormari lemo impet ene lemandio te harambe ebi lenye esipitali era ina harambe ndariginito omono ile elapa limiete lari ena jumamosi tenkang ole ngoije sumare tanchu temurua eko na maziwa te shompole karibuni olengi ltunganak ola rikokle shombole tenebo kajado poken enteret na merala bile sibitali $1.6 million ashete nkaina ishi unye moimpet teniju na aniret arelara ina bile $1.6 million tanga mai Joel Sumare te 0716835158 njere irayolo ni romo nintai on marililo le moimpet ene le madio te harambe ebi lenye esipitali erai ina harambe ndarignito mono ile elapa le miete lari ena jumamosi